0: kahati kore
1: toto ko FM
2: afakatauki
3: aha ko itikete e ihina te aroha
4: ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha aha ko te iti he maha tonu te aroha o roto
3: aha ko itikete e iti nā te aroha
0: kahati kore
1: toto ko FM.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.